0: turn a hoe.
1: Kweten e di ya mi koro, mi koro sen lo jira me.
0: Na, fe mi kwe di yon.
1: E fita ya mi li.
0: Kan na hoe, sa se hoe, an se furo ki ton.
1: E su kwenye anu la?
0: Na.
1: Oh, oh, kwenye nye di ya, e su kwenye anu.
0: Na, ne mi do ado do hoe fi yo. Na ado ni mi. Ado ado, e na ado tekbe yo.
1: Ado, bo, e na ado tekbe yo.
0: Ne mi do bri hoe fi yo, ara go. Mwe
1: na pote. Ye kwenye, kwenye kwenye di do anu, jiba ye kwenye ume.
0: E me, e. E, a ka tro prokure yu e ou.
1: E, ganji.
0: A ka, donko.
1: Ye kwenye ou.
0: E, mini no kwenye do. Nou tou mna anon kwe yon, nou e jo din kaka di bè yon, fye na khae wè di yon, e kousol jo an moun sache de do, finè yon. Donk od, al yon jinyan e mikwene yon, al yon jinyan e mikwene yon, ene man yon nou bo vè ou dene, al yon jinyan mikwene nan. Mi ma e mi ma so e fili li ne nan, fye mi de diyon, mi so e fili li ne an.
1: Don nou e wè wè yon.
0: Wè.
1: La mena no ganji to vile ton do na miyanu kunu a hoswa de su. A hoswa de se ton pepepe bodo mini yi se. Lo fie ekna su honu ton do yo. E suwa bali yo kpodo kongombo do kpodo to me wawe. Nunu kpodo to me wawe to vile eko maye ye na gomazan. Ye bon. Ka gomazan eka do dagwe wanu akbaza yi ton waya.
0: Bon, na, nun biwe na do.
1: Anko kwe.
0: Ma... Si men lo pone, no blije blan do ene.
1: Eyo.
0: Don jan do da ye.
1: Mm-hmm.
0: Mi no, sashi yo na kon fidele, fidele bo. E kudo, alo de ji o.
1: Mm-hmm.
0: Fidele ti di be, da lo ji be, ou de kloki, e de po. Se pasi.
1: Do to mitome.
0: Do to mitome. Nou e zombo sashi pou le, pou lo te o na. Se ko fi na gbon we na gba de gbon
1: bo no ken wa o
0: e supo
1: bo fi de je no sare sin
0: fi le supo me fi de na sare na bi o to pa me jimbo wi fi de ban re mi jon ko sa se e me na san guru le
1: edo agbanje agbanje
0: no an guru ndo nu
1: an guru me no ko bi no sare fi de je mo ho de
0: no te agba angro abene o ana gba lo ni mena sare o agbanjile amongujo ana gba lo na o en ya bi o to pa egbeji mbo mo angro sato lo po un do ni
1: wa fi da me de le mo de
0: wuli e zon sere a je o e zon bo angro no le o e boutabi komple. E men a ren. De tadye ne
1: tchadik
0: o kan flan. Men mi ton vile na dounou.
1: Ma fine je mo hodi a e ma ito gouto bo yon kobo yi.
0: E men ma gbenen men na. E men ele diyon. Vile na dounou o kwekbe men donou e de diyon. E blo operasyon di bo be men ele pri diyon. Kaka e nan won de bon ale kreye, do vile na dounou e kogbe.
1: Vile na dounou, mi do sa chio kounyo nou miyo wa ye, ma dounan sane.
0: Bon, nan. Ndo, me bi beni e yo, e so e taton we a.
1: Bon, fite yide nou mwonde.
0: Diyon, fie nan donkmon, e nan swan li yo bi. Ndo, beye sou lopo, we, aton we a, e na sou an li, sa chi yo nan fye nan gbombo an biyo toko ome yo, e na sou, bi, e fye e kakwe yo ne, nan. Mi ma dekouraje yo do, mi yo kore le do, do, mi yo do vivu, nan do gondi, adon mi yo do vivu.
1: Mi yo do vivu, nou tou an do mondo an we, mena kokot nan, mi kou kando to me fi kakabo. E do, sa chi biyo, bo, Beto blo sache biyo e ni yon bo se wa fi. Be yi se bo e bato na yon. E do de yon kwe de de men. Bo e kwe. Bo e hokan. Bo yi blo sache biyo wano. Bo wop. Sache biyo anon me si nou. Sonde e nan anon abasele. Yon blo a fun ton ton. Bo non blo a fi.
0: E yon an e frite.
1: Bo e yi kon wato me fi. Be e si a ki vive ton ou. Bo sache ne e sa. Kakaba sache yon bi koudou. Do to me fi. Do mi le su yi tan bo yi yi ko. De yi kon waw. E yon mi bo mi yi mo sa che yon le yi.